0: o tangkah kuakis kuakar kimpele FM nakatros beni sa lahong kabal. Bantyo sa kreli kakwa Diyo.
1: En 106.9 FM.

0: Les chabis, les cils, quoi, Jesús. Si pamil man sa matin, nakhtich kamain. Loko ni bilakat at kakwa. Hoka nakwilish ni makwal shkwan kilali chosha chanchan holi yo ilikikutman sa palaw ot kishutup kilapay chikar. Ot nakirduhak kerisi chak chi chochel ot ke chunak ke shokli chabilkar ot keshke sa chakach utepli inka usep keshke. Hokana kuita kulma saroso kikliru chicho toel tole el kebli angel terisi li linka usep sashtian kebli tike chol ute kute sashtir kual nakhe aran trakwan klitiapak udikususin kruchi e Tukanak ni Jesus kishpatre, mashe tawlo chishkone lain, kishtumesh ka tawlo chanke. Utaan kishterehe, hokanak chishkone lina. Chishkone lahtzib lishok chok in tolom, chok tolom li shmakwal shkwankilay chosha, chanchan huli kuin ak echaler kap, linarisichak sa lishkule ba likaru ak u likaru kele. Nakirake li Jesus chishtiepal ebli jalko kiratina in ki elk aran. Ratin li kakwa. Nimdalo alat kakwa.
1: La belleza de mi señor.
0: Yo chikipal kwa Oscar, bantos chikipal kwa Oscar, pasla.
1: Nunca si
0: el Oscar. Hukanak bantos ki kabingil. Anakwan halan chik li atin is kabing.
1: La hermosura de mi señor.
0: Ekwer kabing li atin chirish li chandro. Chirish li shtuam li shtuam li shmarta haan shkil ekwer o tanakwan chokosh ni li jisan chokosh kultikankil haan San Pedro Crisólogo yo la genak aran imola salichap 380 obispo re Ravena Ahti Jonelik Salí Santa Iglesia Chapil Pastor Li Comunen Ocanac Manteo Xere Les Choques Chicabinquil Manteo Xere Chena Ostis Choabli Santa In Ahti Jonelik Ocanac Chiruli Cotana In Li Ratin Li Jua Dios de Choco Rabinquil Na atinak chirish lish ni makwal shkwankila di Dios. Na junta etare ki holi yoy li gikutman sa li palaw chan. Gish chap chak ki la pay chikar. Mukohun payah takbiru. Ki la pay kwan kepta na ko, kwan kepta na ning, kwan kepta kwan ning. Chap chak. Shash kam chak chichoch el o shash chunuk rib chiril bala. Shesh kesa chakat chi chabil chan o linka chabil shesh ek chan li ratin di kwa Dios. Karuna kakoshla chirish li atina in makwanta bi karinka us. Kahkwita na li koke, matiak li koke bitzile, mari kahkwian linka mari an shesh ek chan kin lai. Ningoshla nak li karma ka li ka us chukunili. Natiwe marakwanta putikarin ka natiwe kabechik na naula ina. Abanali kasus chocha atinak chirish lish di makwal shkwankil. Kama anna kwita kulmang chan. Sa lish rakik liru chi chocha in sa lish kulnik li kahol be. Ebli angel te chalak chan. Utelo estiru. Chish kunili. Ani te tiho akru li te damit. Haan ne bli angel. Karu te ril re li te damit. Haan li te ril re kuish panu li us. Kuish angelaru li shkoshtak la kuish mani kagwa. Haan ta oksas ni makwal shkwankila li Dios. Otin ka ban te shik. Te tsakek, te emang sa sham tek atma aranta kwang lija bak utlik ususing kruche. Anak kwan oslako is kumon karun ang katyetsiri siya hindi. Tokchoch at inaklikakwa, tokchoch is kebal kanalip. Naranas yan na kwan, honalin nagtakasik, barkwa lipkak. Matkah nak tot ekek tok ek sa sham tok ek sa tikwal na ek ot marah kah to ok sa shdi mahkwal shkwan kilal dios parki to shkul chisa sa lishol bagpi tot akong sa li bankete al final na shtye li rati na kishtye kap atin tot akong sa shmesh likwa Jesus barkwan kah chko kana barkwan kasik anak kwan Lihuhung tatis ko sila. Lihuhung tatis niya na kwa na hain at kwa klain. Kwisha sik re lihon likyuam aran shikagwe. Pero kwisha sik re li railala aran na kwa shikagwe. Inka siya pabli karusya li Jesus manak karusya siya lak anghel siya cholamang porke li rati ni Dios katyak arasas chuam lak awrang arasas chuam an la lipiyom utak Lazaro. Ah, cholo, siya lalaan na rin. Nasyet, akal. Pero, kwa na kong anakatawro lao? Li kong kain chan, inga siya lchak aran sa ruchichot, kwa ka na siya lchak siya lbash sa ilali par kwa na liskere palit yung kwa. La at siya lchak chishkunil, anak kwa na agwe siya lbal aran. Chushkre, Lipiyom spalik Abraham. Ani lak Abraham hali Dios. O tenak kwan an kwich nashtia nak kwan li Jesus choqech qakhunilo. Ko kain nak kwita kolman saroso khikli ruchicho. To el qi an kal terisili ka usep sa chenqeb li tike chol ut te kute sa shtiqwal nakh aran ta kwan qli chabak otik osho shing ruchi. Ebli tike chol. Tak shocker kan? Utep lika tiga shol, tak isik sesjampe li tiga shol, tak kutmang sesjam. Ah, permukut kuek ata cik barajan li hunkun, kacan nak ingat tak kuek? Ani sikra citohok reli syabanu, halit juam, halit musik eh. Di musik eh syak ulcak salajo lahi kuik asyak angela ruli barkuan setia kue li kuwa Dios pesa anta asyik citok pal li karu syacu ami arin sarico anak kuan kebilis sikpal kelis kelis sikpal cekaku nilo barkuan kah salikacu am kui mahi nakatiki ispanung kili narah li Dios pesa anak kuan syonali nakatiki Mare mo kon nakakere talik aru tiyo chikulman katya kanakwan na bali railal tiyo chikulman. Pero mo kasiwaan wilawak anghel. Panakaan na kasiwa lao pero mo kamaanta. Nang kanaw nagtagulung lik aholbek ko nang kanaw tahok eperon siyo. Nang kanaw naglik aholbek tahachalak pero mo kon nakanaw tagaruho nalil siyo tsakal machik. Mas setiap kaslan, masa keukta, magwalepta, masa kuiborta, yung kanang-kanaw. Kakwi na kanaw na kulunre. Karut kabanus, kawresing gilkip, anak kwan. Magkota hulakta, kabanak siya sarap ikrikinip, i-oship, si kuit, kukabek, ulay. Hoket katikip, ah, tokreta, kuncha, machako. Matkanaw mo ko, eto, ah, Matkanaw ko ito, el karin sa rochot, mga nakanaw ta. Ani na naure, kakwilit yung kapir. Anak kwa, el kakawra si Kip, sa kumunil, si kakumun, kala si kakumun. Kuing at kaktot akong sa lirailal, pos kakawra si Akin. Kuing at kapap, apos sa atyo kaya chik anak kwa, kaya chik shik sa barto, kaya kuis ba nakaashtili ka sa anak kwa. To isik to, ekman, barto kutek sa siyang. Matrakek si tikwali siyam ka. Matosok si kalt ka. Matkot si tikwali siyam ka akwi. Ha, si tikwali Jesus, churulikutan eh. وكان قكاور سيقيب النهوان شقيل النهوان شقا كمون نقلعو قكاور سيلي قجوة انتوش تقابين كيلا انا انكو يبوش باق لأتيني نقاش كتب على ريكين لأيش لي نكو يرابي وتكو يريتك تشكو على البلاتفورما ريتك تب انتوش يريد دي ديوس تشكنا غيريكين شبدا قليك انخالين شرقي تشقيهان رقيقي شقا كمون كاش يتقلش من ساخب لقا كمون maka tanak ning kosta kwa khunsa asa chakat kwa khunsa bentani hingka na charuna shok ya kwa na shpil mense chola khin chokre damia ke chakuna kin bich jokin che kuin bal guadalupe fray ah mantios kabin kil kwa damian mantios kabin kil aran guadalupe fray se chola khil choka kwa mantios nak na kwa kwa chak kana fray bartolome de las casaran guadalupe fray bajo le pitches pacha quick and now walsko tak echa khona ki pitch chan di komon saun pata walsko gacha na kataus pitch di komon inkada walsko mantos era shara bili dios kana gar kincha o shi minuta chik mana ko esa lu kapal charreli pro charreli ti khone ki sa tirosar me khale abi pala tiene chik komon me khale abi pal a shra khale bi changa na kwani ka chik kwabin ka komon na kwi li pat angel an sko kha kwi rabin ki chik khoni la mantos era chik la khale chino me kola ito khola ka chik sa hop khonal reli qelar ki li programa a khao ke chik. Aquí finalizamos el programa Banteo Shinko, si Dios así lo permite, hasta el día de mañana cuando sea las 4 de la tarde. Y nosotros estaremos hasta a las 5 de la mañana con el programa Ajabuche. Gracias por escucharnos, bendiciones donde quiera que usted nos pasen feliz tarde o feliz noche también. Buen descanso. Entonces ya reche la gente me cuenta.